0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci rajo Sénégal te ñu boole mboolee mi banqaasam di jagleel nuyoo ki méngoo machine bi sang bi Seyda Abi Dieye. Umu Habiba ñu ngi lay nuyu, nga seede ne ñu ngi nuyu mbooleem kuy kilifa diine, kadalika noonu la ñuy nuyoo mbooleem kuy kilifa aada. Kon ñu ngi nuyu suñu njiitum réew, yal na yàlla may ko jàmm, yal na yàlla may ko aafiya ak mboolem ku koy jàppale, bi jaahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kon ajaratu ñu ngi nekkoon rek ci azaka. Xam naa ne ñaari dars buñ ko ci defee dañuy toxu ñëwaat. Bu ñëwee dañuy dem ci màggal, mooy ci safar, foofu lañu jëm. Waaye du ñàkk ñu def ñaari dars dugg ci safar bi. Ah, seetal sharia nee na alal moom dañ koy génne azaka. Ku motal nisaab rek da nga koy génne. Su fekkente ne yow gor nga, julit nga, am nga nisaab, te at mi dellu si na. At mi nag mooy atum jant, du atum jant mais atum weer wi la. Loolu ku ko motal nag muy ngay di xale, wala nga di koo xamante ne daal xelam motul, dañ lay génneel azaka. Nii dee la ko Alhaji Moustapha Gueye bindee ci téeréem bi. Léeg-léeg ñu ne lu tax ñu ne koor bu ko xele def, ñu ne nag azaka xele dañ koy génneel ci alalam ngir mu war cee génne asaka. Loolu daal indi ci ay balbala, waaye jaaduhul woon ndax dañoo bokkut. Koor gi ci yaramu xele bi la jëm, attanu ko. Asaka bi ci alalu xele bi wala dof bi ki ñàkk xel la jëm, te attan na ko ndax mat na nisaab. Lii rekk la. Loolu moo waral tey àndal ak man ci téere bu tudd Fiqhul Waadi, page bi mu ngi nekk 461. Boo ko seetee Umar ibnul Xataab moo wax ni man waliya yatiman, képp koo xamante ne méngoo nga jirim, lahu maalun, fekk wayjuram baxal na ko fi alal, fal yattajir lahu, nay jël alal jooju di ci di commerce, ndax su asaka ñëwee ñu génne ko ci bénéfice bi. Wala yatruk mukk bu bàyyi alal foofu xata yaaku lahu sadaq, ndax itam su fekkente ne xele bi am na fi ñaari téeméeri dërëm ci dërëmu cosaan yi, at mu ne nga génne ci juróomi dërëm, at mu ne nga génne ci juróomi dërëm, yaakaar naa su fekkeen dem na ba am fukki at ak juróom ñett day fekk lu bari jeex na, alal ji sayal na ko. Kon loolu la Umar ibn al-Khattab wax, ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon na ngeen di ittajiru, yonent ne ittajiru fi amwalil yatama la taakulhu zakat. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni jirim yi ngeen yore ak bayo yi seen alal yi ñu fi yi len fi way jur yi bayel yo mimengo alal bi de ko ci defal commerce kon bu ngi nonu nak waye gaay dal mom bu yalla waxe ñu diingat bu yonent bi waxe ñu diingat umar nak ajul wax yonent bi ko wax rek kon mu ngi nonu su fekke neenañu xele bi ak dof bi nak mom munul genn asaka bi ndax xamul ni muy tollu day upp wala mu manke waye ki mengo mbiram te am xel mo koy def niyabatan anhu amna ñeneen ño xamantene bañ nañu lank ne atank yalla teggil nako koor ak julli ñuy gisse mom teggil nako asaka fofu lañu qiyas be jaar fofu muy al qiyas ma al farigh ndax xam nga ne koor xele attanuko mais alalam bi mat nisab attan nako kon nañu jang usul su ko defé dinañu mëna waxtaan ak suñuy mbokk juliti ñu ngi nekk ci waxtaanu fajar di ziaré mbollem rek ñikoy déglu rawatina mbolo mi ñu tuddé waxtaanu fajar té ki nga xamantene muy suñu serigne Daramé Pikine jité ko ñom ñep ñu ngi and ak man ci li kon dañ may sawarlo kon mbokk juliti su fekkentene nak wax nañu hikma bi nek ci azaka moy label bakkan hikma bi nek ci azaka moy dimbal fuqara yi hikma bi nek ci genn azaka moy tay defaral ñep seen bir barkel alal ji li dal matna ne ndik islam dafa ñew di defaral doomu adama dal kon nak suñ duggé ci li nga xamantene mom lañu wara wax kon alal yi nga xamantene dinañ ko asaka ak alal yi nga xamantene ken duko asaka fofu dal lañu dugg ak yeen tay naqdani moy dañ koy asaka moy ñaari kain yi moy azhabu modu wurs wal fiddatu ak khalis wap wala lepp lo xamantene mu ngi taxawé taxawam taxawayam gis nga kayit yi gis kayit yi ngay gis muy ñaari témer yek junni yek yoyu sen li len garantie or la wala khalis koku moy koku itam kayit yoyu bo ci amé lu mot nisab dang koy asaka ndax itam def ko représenter kon kadalika li nga xamantene moy rikaz itam dinañ ko azaka waye nañ wax hadith bi yalla tabaarak wa ta'ala neena wulizina ñi nga xamni yaknizuna dañuy ndamb baña genn asaka bi azhaba wal fidda la yunfiqunaha duñ ko dépasser fi sabilillahi moy duñ genn asaka fa bashirhum khamal len bi azabin alimin waye nak yonenti bi mo wax ne laysa fima duna khamsi awaqin min alfiddati sadaqa ki nga xamantene dal amul nisab limu yore motul ñaari temeri dirham ci derebu ciosan yi koku faqir la faqir lu genn asaka yonenti bi indine wal ajma'u jurhuha jubarun iskay li mo am solo wal ajma'u moy xari mbollem lo xamantene dal amul lameñ moy yek yi moy lan moy nagi moy lan moy gelem yi kep ko xamantene sagano be sa yek recc fekk nit ci all ba ray ko lolou yow mi mom yek bi yonent bi neena yow doko dia lolou moy al ajma'u jurhu ha jubarun lolou moy mbir mi dañ ko neenal wal biru jubarun kep ko xamantene gason ngab ten waye amna ku ko gisut be daanu ci ten bi kadalika itam yow mi ko gason ken dune dang koy diya koku dañ ko neenal atti sharia lañuy wax wal ma'dinu jubarun li de alamul islami mos nañ ko atté ci ben way mu bañ ndax def ko né sama pétrole bi nga xamantene mo nek ci sa rew da nga def ay téen légui ngay mank pétrole bi bi ngay mank pétrole bi nak muy joggé sa rew di joggé sama rew di ñew sa rew nga diko jaay kon dang ma koy fay mune ko man lol defuma ko sama ten bu petrol bi mom la mank mune fo jaar feyma ñu dem ki islam ñu ne ko dañu ne wal maadinu yonenti bi ne wal maadinu jubarun lepp lo xamantene ndox mi nga xamantene moy dox ci souf si su fekente mu ngi baye ko mali nga gas fi ci ten nga genné ko wa mali wala wa fenen amul droit né ndox mi mako mom ndax yonenti bi né na wal maadinu lepp luy mbel wal maadinu lepp lo xamantene rek ganjar la jubarun dañ ko nénal kiko genné dal moko mom nonu la waji nak né fo jaar dag ma fay pétrole bé de jël dekk ba mais yalla natuna ko fayr mujju bu xawa dañ ko neewal dolef be fat ko ndax itam bamu amé dolé dañ ko né attel islam mune d'accordul ci lolou dang may fay té xamna ñaata barigo nga mank ci sama pétrole etc lolou wal maadinu jubarun moy mbollem rek mbell yi baye ko ci souf si atank mu ngi ci souf si di dox kuku genné ya ko mom fumu na baye ko bul ko setati wa fi rikazi khumus lol nak ajaratu abi mbir la xam nga mag ñu jekki ñi amu yoñ ay bank ko ci amon wurus da ngay set ben nda nga denc ko ci dem ba ci all bi sul ko fa mu reer nak lele da ngay bey rek be set nda ndeke xaliss bu bari mo ci nek wala urus bu bari mo ci nek lol nak kuko am dang koy azaka ñaata ngay genné su fekente ni juroomi million yi ñent million ya koy mom ben million bi moy khumus bi mom ngay jox miskin yi ni dal la hadith bi wax hadith bi ci bopam nang koy set ci minhajul muslim ki passu 219 lolou moy mbir mi ki nga xamantene mom mo solo hadith bi moy bukhari moko genné mbok julit yi su fekkene ñew nañ nak ci li nga xamantene moy an'am moy juru kër yi dañ koy azaka li nga xamantene moy meññent bi moy bepp meññent bu ñuy dexeñ mo xam suuna la sañu fela kongo san mbokk ñebbe himis julumban lubia adas zurra sult yep mbollem pep bo xamantene dañ koy denc di ko rink rek so ci amé juroom benn barigo xamal né am nga nisab dang ko wara génné lolu moy hubub yi lolu moy lolu waye meñenti itam kadalika yi moy tandarma di zaytoun di raisin koku itam dañ koy génné azaka ndax yalla moko wax waye nak nan la hadith dafa ñew xajal li mais lepp lo xamene dang ko bay wala dang ko bay rosé woko kon lay bi moko rosé taw moko rosé wala mom ci bopam mo samp renam mank ci ndox mi lolou su fekkene bey nga bi am ci juroom benni barigo kon dang koy genné asaka fukkel bi ngay genné juroom ñenti kilo yu ne nga mom ko benn kilo bi nga jox ko miskeen yi lolou mo yontim ne fi ma saqati sama li nga xamantene asaman si taw moko rosé wal uyun li nga xamantene dex yi moko rosé aw kana asariyan wala lo xamantene dafa samp li nga xamantene moy renam mank ci souf ci comme tiwo koku al usru fukke lañuy genné way nak fi ma suqiya bin nadhi nisfu aql nisfu usrin su fekkentene yow ya jëndon sa machine dal wala la ya rosé sa tol su fekken am nga ci nisab moy juroom benni barigo fukkel bi mom ngay xaj ci digg bi nga jox libar bi miskin bi yo nga jël juroom ñenti kilo yi ak libar li dal mom la al qur'an ak hadith di wax mbok julit yi waye yi ken du ci asaka ndax shara lakum min ad-din moko waral lumu bari bari al abid ay jam ak khaylu ak fas wal biral ak mberkel wal hamir ku ci amone ay gett yu bare bare bare do lolou do ci genné asaka ngir lan yontibe ne leysa al abdi nekul di war ci sa jam fi farasihi ci fasam wa ghulamihi ak jamam sadaqa so amone tay jouni jam do genné asaka so amone tay jouni fas do genné asaka ndax lam yasput anhu té mbiru islam ndigal lay laaj du nimako gissé lolou dal moy mbir mi alal gi nga xamantene motokul dal nisab comme ki nga xamantene dal limu am yépp motogul ñaari téméré dërem ci ciosan koku du génné asaka al fawaki firwi moy xaal yi moy mango yi nga xamantene ay million lañ ci am dé waye ken munu ko denc ci jamono yu yag yi te islam génné lu ko asaka kon asaka waru ci waye rafet na nak nga bok ci wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum dem tolu mango bi dang ko ji be mu mag at muné nga am ci 20 millions way way ndem asaka waru ci ci farata génné lu am solo nga jox ko fuqara yek miskin yi lolou moy wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum waye nak mango dal ken du ko asaka ci farata lolou itam kadalika darkase ken du ko asaka ci mbir momu waxon nañu hulu yin nisa li nga xamantene moy takkayu jigen yi nañ ko waxat gay ney nañ ko waxat mang koy waxat amna borom xam xam yu ne takkayu jigen ken du ko asaka ndaxte lolou dal jëkkaram ko mom waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé ci aishata ne ko ya aishatu li lan la lam yurey yan la mune ah li de mako def rek ngir di toilette ngir ñel la yonentibi sallam ne waw salam yi est ce que dang ci gënné asaka mune ko dedet mune ko huwa hasbuk minan nar so amul won ben bakar bi rek mën na la duggal safara lolu mo wané né ndekété li gën dal moy su fekkene sa takkay mat na nisab nga génné ko asaka waxon nañu bu fatima te bintu lolu dal mo gën ndax dula wañi waye nak dañu né takkay jigen amna lo xamantene dañ ko dam da koy toujours daf koy utiliser ci diko tartar lo waye sa yu amé soxla jaay ko faje soxlam koku mom ñepp d'accord nañu dinañ ko asaka lolu dal mom mo am kon ñu ñew ci urudu tijara moy ima ben ki jaay nek al mudara ko xamantene dal dara du taxaw koku nan lay asaka wala mu nek muhtakir amene dafa jënd pak bo xamantene fu sori la ko jënd bayiko fa ay ati at fukki at do ko jaay kon ben at momu la koy azaka mais ki nga xamantene moy day yaxantu dal muy dem di ñew koku mom su at mi jexé day sét li nekk ci compte bi sét marchandise bi limuy jaay ci limuy jar ci jamono joju ak limu yoré mu asaka ko li dal moy li nga xamantene mom lañu wara wax ak yeen so ci bugge lu doy da ngay delu ci minhajul muslim ci passu 221 ñu ngi leen di sante den gërem di ñaanal suñu kilifa papa ale yalla nako yalla may jamm ak mbollem ñikoy jappelé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim

togal mom itam dal di dakal lepp lo xamne nak ciep la buñu jëlé biti rew lolé nak ba wéru out ci fukki fan ak djuroom lolé nak li ka taxa jog modi ñongal bu baaxa baax li nga xamne modi ciebu ko mbay bi nga xamne nak mo nek fi ci rew mi way it régulé lepp lo xamne ciep la bu joggé biti rew mu dal di amal nak ab bataxal bo xamne nak ma nga tukké te ministère bi gallo industrie ak commerce dal di koy feussel addu ñel li nga xamne nak modi walu ke mbënd mi ak jëwri bi gallo lepp lu ñeul walu ndox ak assainissement mom mi nga xamne nak dafa taxaw temb ci canal bu ngit def ko priorité mu amal ap nemeku nak ci gox yu bari ci diwanu ties mom cheikh tidiane jey fessel nak ni dana jël ay dogal yo xamne nak dafa jëm ci wutu li nga xamne mo direct walu ke mbënd ak nawet gi ñu nek xibaaru biti rew dañuy dal di dem ci Royaume-Uni fofu le nak ki nga xamne modi njitu jëwriñ bu bes bi di wuyo turu andi bonam dafa xey fessel ci talata tay di ne dana wagn nak li nga xamne modi ñeko courant gouvernement britannique bi nak ne da fay dakal lepp lo xamne nak walu ke impôt manam TVA ci ñeko courant gogle jëm ci nak li nga xamne modi kër yi lolé ci rek sedday bi ñu dekkmal lay doon mu doon dogal bo xamne fessel nako aniki tay di ginaaw bi nga xamne nak niki dembe la daldi commencé li nga xamne modi ligéyam jël fonction mom andi bonam fessel ni li nga xamne nak modi britannique yi dañu son ci fayum courant gogle tax nak mu jël dogal bobu li bokki ñi ngi leen di jajeufal ci senu tewlu fi lañuy dal di yam ak yeen ci tank xabar yi jox leen dajé fukki waxtu lay doon ci xibaar yi ci yatal lata lolé dañ leen di bayyi ak sen programme plus près de vous fi ci RCI ngeen and ci ak Yolande Diay way it ki nga xamne modi Aline Diop ñu di leen amal divertissement ak information ci émission bu mag bobu li

magal gi mu nek nak lo xamne yakarna ni kep kuy mbok talibé rek nang ko wacc ni nak dañu nek ci yoonu waccayu magal lu Touba ay ci buñu joggé fofu ba tay duñ ko téggi ben yoon ay ci yoonu magal gi mais sa xamane li mi gi tok aduna bi morse bi

Cheikh Ngane lan borom ni do suñu dinana waaw suñu ndafaru fi ya faal ay tamangu ni sama frère Khalid top am ganjar ko ma nga ties

ndaysan ay jami nonu si jajatun na si jaja mu nek nak ndaysan morso bu neex bo xamni cheikh lo moko way mais khalifa lo yaangi taxaw ak talibé mourid pire bay fal deug nga taxawal modou job ak beug serigne bamba ma ngi lay jajeufal bax jamono gi taru len mi ngi ci waccay ay cheikh

ay ci mi ne no mbok senegal dina ka nak duma ko teggi ben yon begal len rek moma ñor di len dajjeful nak bu baakha baax fi ci radio senegal muy la radio majeur ñeuk juddu ñeuk baax niwul kenn bonal legi nak bu ma joge fofu wali balla ko sek bay fallu remix ay ci xol ko mu bok ak ñom cheikh mbaye ñom ñep dañ boole ci son bi ay ci gaay ñu dem

jaga mangi leen ni bu baax sama rek ji mané ko ci duma ko teggi ben yone

0: aljawari sai ka watal ma deug watal wali paysan mané ko ci ma jaga may sa tior borom all bi ci gawan
1: yow nok min na pal bamba ci seri moy fu ndam te wutena
0: ay way

maneko ci loy wadjal maneko ci ko wote ay ci awulen wayuma deg nak ay ci awulen

ayte mi ngi ñaan borom barak be wote way nak di bege bu baakha baax a directu khadi mbay depuis sibassor ma nga ba sibassor duñu baye xel yaay boy ñi ngi leni bu baax mbay yalla na sa jamm yag di le bege bu baax di ñaanal elage momar fay momit ñi ngi koy ñaanal bu baax aljana firdausi di don keureum ha mi ngi nonu ayte sabasi fay ma ngi leni bu baax sama waji cameraman fi tiertes ayte yu sama jigen dur wayel serigne fallu morso bi dama bëgg ñu waxtane ko rek dama bëgg ngeen bayyi xel lolu dama leena bëgg bëggal rek mo frère baraya mbay ma ngi lay nuyu yusuf wayer ma serigne fallu mbokku ndeyu khalifa lo ma ngi lay nuyu yusuf lo wax

A ite bayu sering shari u. Bayu sering shari u na lama. Ndeisan. Sering shari u mbake na lama. Ndeisan. Nyon. Ndeisan.